ati ade na nipa nko ade e ba de fri na koma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity same sense ni bisubanso

0: anim
1: me gidi sa 2019 ebra mi adamfo bi ni adamfo bi ntemat nua bi di nua bi sei adwuma mu ye pom no 2018 am one to ajai obi kwa fa adamfo 2019 within a short time na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba ozo ntimi ni nanti bi dan so yesu do we ano ye me ni yesu atsna me ni na sa ya tsuno mi no anti asia ya tsuno mi no anti asia wunti me nto
2: Minister, they say, what about you? Yet, me, I'm not sure.